0: kwejo weru bo weekend ni
1: ma ko matukira tikwenda gwetu tinye yetu mwathani tukagirwa ni gwetu tukagirwa ni mutukinyori ku ni gwa baba uturingaringa ho atukiria rukiri baba amatiri tukuromba ni ntubwa utano blessing waomba kukiria family watuma adua kukiru kira kirungua kumurungu babo akenya na kenya tugwetia itharimo ri juma kriwe tugwetia okiri bura buma kriwe tugwetia wendo bura buma kriwe mutura moyo tugwetia ngwata no juma kriwe babo akenya na kenya nikenda etembere na kuri akenda woni uwe na akenda woni antu mwathani na mwanga mwathani yo matu ni tumuthikagiria ro ndio ni kuma 6 mwanga tha inyarira wale ku ndumiria tumageria ego munene wanene ego babo nikerete mwana okie wakinga kia wake mwathani yo matu ni ndakwira atiri tukijo kene go mwathani yo nekera mwana ona family na mwana batu mwathani yo matu ni tutharime no ntu gwa mwathani yo no twirite ara tugagwita babo akenya na kenya utinka njo gatwitika inga yo akenya na kenya ari choka guchwa kinya gitikiria guchwa baba tukuromba gitike wo gukirie gukira gukira gukira ate guchwa handika yo baba akenya na kenya tulairirie no tukararie ningi baba ndakuromba janjo nde ndakuromba ni jama ingi ngikwira na ntikinoga indi no turinga hi twe baku wendo ni baku twalo mana jama kai itona kisu mkuu baanda kuroma amen.

Waroko. Yeni, heni, heni, heni, heni. Asante sana mwadhikira nito wakweta na ambere kwadhikira Meru FM. Ngwata nilo yetu. Dha inyanyana ndaeka mirongori na idhano. Dha inyanyana ndaeka mirongori na idhano. Ntika lete ndaeka idhano peki yake kuona baraba kugera tigiti shiao. Kuona nu ugueti ya tigiti. Weka na nu ugueti ya kutumiru wa tigiti mapema. Nu ntubagu shedha maitajana bando utuwe nkuona bara nkuona inkuona baigu wa kigerio na nti umbo batumira nda ugire uma ukaraga kuzinga tera sheria kutena aje nino ntunga kutumira tigiti na nkiona kuina ntubangibe mubesheni ntubagu enda kushinda ambesha nda kuwera trene simpo kabisa dhimone akuri inya star 671 ash imbiju ukare turu unbox idha ndatura kini tegete kiudhigeki ndio na kiriuga unbox number 1 na number 2 nio baraba tia shinda ngini mirongo etano kanaba tia shinda ambesha paka evena nafasi ya kushinda ngini mirongo etano antubanana star 671 ash antubanana ngini mirongo etano ukukwata na ndona wege uinganeta na mirongo etano wede na njirele bateri ugeka ila unbox ile bateri maitajana kuma mubukone jwa kwa nkedra angewekira maguru enge kwa tigiti yekwa ucheve na yo na kwe mtu ndaere last week na asheza habaka avainda muere ngiri asheza na yo na te andika na akurea lakini no sawa inda agori ula nontu wata akuba nda muere endere ya kusheza kwa hivyo ekra bindi ndaika hii dhatu itikalete shikethira mbo na ibanga na hatu kwete kudhiorokia nani bidhira ngu tumira noba erika na badhatu tigiti paraba kethira bashethe tema itaja tano star 671 ash na kendo mbudhiri yangu gembo na angana amba ya kuaraka shetha okuyaniritie kushukuyaniri kugata kushetha madhaja kuyaniriti kukosheze ndaikeze newe ngi uzingatenia yani star 671 ash uwekera box number 1 star 671 ash uwekera box number 1 kethira kwa kuendosha la number 1 yaki na wekira inyai winge nkedhira angishona bora wekire box number 1 na number 2 ibon kwa tigiti mtu joho na mberigeti ya 217 wo untemo wa tigiti yeni non tuwekirite box number 3.

Kandan Dennis Bogoman JT. Dakika idhatu peke yake mbidhira nkiwa na barabosha na maitaja mainge. Nyume ya karumbo kaka kanda Bogoman JT. Narundi na listi ya ntubarangu tumera tigiti ya kuma magana jatano. Kweta ngiri idhatu baraba kethaba shethete maitaja na kulingana na wingi buwanda.